0: Igasan tu mos si siway
1: di zawar sen awer kura gras natas ay gak kanatas mos ntuhul ke